anyi we da se bra jamna o tire mo e crash no nya e se woni o baba ko na o baba ko sa be to so e bia to da sa se mo e bia to da woni je ba ko se dem na je fufu sa ba o mi ni nya so serious guys and we better my bp I could do 5690 we be ma we sa dem double game ni bia twa so da ku be ti ma collapse ewu so woni o baba ko se dem na ba ko sa ba

nyama be yo. Nyama be sisa o. Bedru baby no be bisa o se into wo wo na na what adaje ma sankrofo e. Into wo na na o peso be je mu amobi e di akona nyankopwa hira o no. Ade na we tintim akoma sa. Nyankopwa se je mu na mi hira o. Nyankopwa se me be ya de fofra ma o. Nyankopwa se jemu mano o so de wa ho o de mbeye o so de o nyansa beye o se ugu weni mase ugu weni mase kasa bebebe no ehu hia jemu ma nyankopo nsesa o wo de mritia wo mu ni ehwe de nyankopo aye o wo de hwe wabrabo mhwe obotom hwe nyoma nyankopo de gugu apo no so de ama o nate se nyoma ni nya we uma ne sisi waso ya ufe mu no nyankopo ni mu ya ufe mu nyankopo ni mu nyankopo se enka ho obesesa ma wate obesesa ma nyoma de da na kwa mu ama wate kadachi bi wate na onwe bisa won se ti me ena me ti a penye wo sankrofo e ho me na na edume ye se ye mfa me me ku me ho me na bebi a me wo mi ya promotions ye se ye promote mi na na me ku me ho me na nyankopon wo bebi pa e de me ko o sombo mo bia microphone a mo so won sombo ma won mo ma won ko ma won kan ko sa mo benye obi ti sa wo so no jo mo wu asan kwa ba ni pe bia de mo soronko obi ntimi nye ti sa wo da sa so na wo so ntimi nye ti sa obi so da sometimes you know who lose it be eya but a to de bia mane nko sometimes so be sisi wa eya the to de bia sebi ya hu se kwasea na je mu mane nko ya kasa o nipa ya kasa dodo e bia

0: imse owo bibi a o ya enya se bi oba betena ho dia odidi nso a e wo se obomode anot netin ne nan mu wofie unse ye ka se physical activity no eye ma mofra no pa eye se abofra no ebe move from one place to the other nya se otefa akunsa the whole day there bi e mofra de omo enante omo tumrika omo jumpy omo any mofra others e di agro no sa na omo sua de e na sa nsusu na omo di nyi sa na omo di sua nipa ho inkuta ho die on se we ye nipa mensu me ye nipa me hye nipa me kasa ye betumi e di agro ni ade e ye through agro na omo di sa agro no nsusu no na omo nya exercise ni bi ewo mu onim time e wose osua ade ntanya se bia from breakfast no or move on to say bia okwa ko didi another food there bi onim so we breakfast na owo bibia oye o kind book na ne oye bia obua ofie otwetwe nchansi mu sane ama ne nyina but mama ye encourage om say om ntena se no om didi but so om tena fie na so om didi no om anye hwe ya kese ne de omo beye aha but omo didi fine omo ye ejuma fine omo esun ade kakra ene na muni ade na nya se omo ti tv echi the whole day aha enu no sa no omo tumi tenet ne omo mpo mu na omo tenet ne omo mpo mu e ho na aho odin no ne fitness ne ekika nka ho ni nyina e wo
1: ah nti na che se the dog wo ken na o se nkra no ye hye timetable bi edema omo tichi omo mani afie no enu enkura ni nyina kura nye de na ni afie because the other better tena no na o de ebenyin nti enu kwase eja wo mo saa se o wa makwan de ne ontena tv no hu de ho de tamo no abre enu kwase ye wo mo saa
0: debida debit on za nan santem no ni aye hu nsusu ne se maame fo ne papa fo no se si a ne bia ono no o ye busy oni time enti na ne de no ane se wato latest tablet ana latest phone no na akra ni kra fiti anopa kozi anwumre na wato credit egusu na akola anu obona ni so akon ma sa obehwe sa kozi se ade ebesa na sa anu ebi ana maame no o se ohwe ni de obeye ko mu ama maame na ye ni aoya na papa na ye ni oya na house of anana ni aye ni oya but enye ma mofra no the nature of sa tablets ne phones ne ade ene niamma e mofra no ehwe wo so no eya na taba in tem oh it's time bia no bibi ba inti na kola no na adwene ni mpo enya time em process sesa woni nipa na e kasa ukasa ube tie nipa no na ni na na o de dwini a nipa ne kan no ho nipa no so kasa a onso betie na we ono so betie ni ade na chese ni nyina into space wo mu a wo de dwini wo de process but ade ne de no anse ye bomba de brain no sa e na e yesa nso so a ni aye friend no depression enche bia na akola no
1: enkura no
0: obetu nya depression emo fratu minya depression
1: so na
0: anxiety anxiety to say stress sa nyamanyama no etumi mental health problems no etumi ye more e won kola omo ye screen and I will be an addiction so addiction no e just say we aso de mu a uja ye nye ye
1: wo didi kura ote ho
0: aha inti na no sa no eye yare addiction eye yare inti na no sa no na wo be hwe stories no bi kwampo e bi akola bro che se akola wa kwa wa kum ni maami ana wa kum ni papa e san se waji ni phone ana waji ni tablet e free ni sam ana wa de sie na ompe ni inti no etumi ha mo fra ni bebre e mo fra ni bi kura o mo sha sesa tablet be hu no time e wo so kasa on tumi nkasa papa because tablets na
1: one na di adi agro
0: aha ino maka so abofra no cast lines I wish go to mesa na so so enye papa sa wo ho intine ye mpenisa se abofra no obetna phone nechi sa ye ka se before 2 years no men fa tablet na phone ma akola se won hwe abofra wo nya 2 years na every 2 years e kono be 1 hour a day pe
1: okay
0: na e bi akola no e be hwe na se o ye bibi wo sumpo a it has to be supervised that just say opanin bi eti echire anowo ba bi a wo hwe na won se sa phone yi ni e koso no sometimes wo hwa na fe obehu pornography bi aba be fem o ebi oba bi a wayi ne ho